0: Batini bona ngaka
1: bathi babeka mapiya mapiya phezulu bo
0: ay ay
1: asambe asambe we
0: ayiwana man ayiwana man
1: bathi phala maphala mapiya
0: yesayithi
1: bona phezulu
0: lemapiya
1: ayi
0: kepali
1: line line
0: phala maphala mapiya
1: yesayithi
0: bona phezulu
1: lemapiya
0: ayi
1: kepali
0: line line